Hamisi baby yede. Hamisi baby yede. Hamisi baby yede. Baby yede. Baby yede. Agwanemo. Chi. Agwanemo nganisi yo. Agwanemo nganisi. Munganisi. Munganisi. O prami. Bra kwami. O prami. O prami. Chukwasi. Wotu mami. Shiki mami. Nami miyao. O prami. Bravo a mi, oh bravo a mi, ame si, oh bravo a mi, bravo a mi si, yeah, wa si, oh bravo a mi, oh. Hey, from way back, abuano, ame si, from way back, ah, si.